0: Fatalafatu from Mount Aero, New Zealand. This is news in Samoa for Radio New Zealand. Pasifika, the headlines. New Zealand First promises to invest in oil and gas survey. Pacific women in New Zealand call for improved cancer education and more culturally responsive healthcare. And in sport, All Blacks confident they can make history in South Africa after beating Ireland. This is the details in Samoa. Te Maria talani me Aotearoa New Zealand, more than 8 New Zealand Pacific. Well, the University of New Zealand First, the top of the Leo Fatal Tonga on Assembly Lotto in Ate for New Zealand. Most players were Makesi, Morfao, Aina, Falo, Toy, Fale, Morfao, Fafatu, Tinu, Fafo. Fari, Editor of the Party, Vavasa, Mane, Winston Peters, Eloto, Mafa, any Silona, Toy Fatala, Ile, Leolo, Yaimana, Lotto, let you know. By a tawai, or Alato, Sa Ilia, Vang, or Yane, Swau, Ma Eli, Nailung, Swau, or Amoa. Ora fa o ngai to e fa o lo lai le tunu. E be tai e fa o no fai tau sanga ma tau sanga e sa ili ai ni swao. Ia Peters ai fa li ai. Ora fai o sa ili linga e fa o no lua tau sanga e fai ai. Ai tu tonu le ono tau sanga ua mau a lava supply o swao a ni sila le vaia. Ora e forfranga Peters a fai ele tau a fia ngā le lata e fa se la wosui a wai ma leisi fai tau se laung se la wana au longolango i le fa to sina le pati le sona nafi o kilani. Wa faya fo ile for flanga au fa mauni ele suite tai Shane Jones ilona to vai molen fori tu malo Northland ma Peter sai te ena linga ru le fatasi ma le parti ele leipa ile to sangre sa tele noi Peter se le va vetele no va vai esse ye ni sila ile ato to le au fa long lango ile se pala ye swa u ma kesi me tu fafo ma ye fa ali ai o se tasio atu ngalunga pido tele fa fi tau de te ya ma le tu no o malu pui pui ele ma le se pala ye swa u ma kesi. Our terminal means to have more the parliament and New Zealand will be united to form the party in New Zealand First will have to fall here. El ato te le fuli tua ya la to vai no fau fai. Ai ola to party sa fuli tua ya el ato. On the minister mo mo ale le pa Stuart Nash mo fai pule mo mo ale national harete hi pango Brownlee ma Alfred Nangaro sa fa te sia jul fon tanga lon to su to fa te sanga ale New Zealand First il aso na naf ai le stona ai e o kilani sauke. Tala no ai le tawa fianga. Sa fai loa e Nash i anisio fai pule toa lua fa maoni ma fa moe moina le leipa sa li liu le New Zealand First i a Rino Tirita Kene ma Dover Samuels. Sa fai le Nash o lona awa inga ma le aingo Tirita Kene. O di aingo se lua e mautu le lango lango le leipa ma tūranga te awa tuai o le leipa o lo o malosi lava le sasolo i a wawa o lon tino. E be la voisi min sta mua moe a Dover Samuels ma Shane Jones e la tau te li tuwa le leipa. Ai ole leipa sa furtua ia e latou. Faria Nash, ole latou, ole leipa sa artumo i latou e ngaru lue malosi. Ai ole temine, o tutumo i latou e leo te tele atu le fai kio. Ma ia tau foi, ole leipa sa mua mua fau si eina se uruai fale ale malo, mo tangata no fai. Ai ole temine, o latou pui puia i latou o lo tele pea ne fale. O tirika tenet, ile ia woyati uri tau wafianga di fai ungole vasa, ono se maafutanga fale ainga. Sa ia longo oile le joni serious farm talanga tu sia. E leo ta moe mo le par mene. A e lango lango i matau fa sisile le par ti mana a ing fatino. Le efe tau i monta tununga. Ma vavasa mana i Winston Peters ma Shane Jones. O lo na ua inga. Ma o se lau pasene a i lana lango lango i aim. Ta leo no aile le joni serious a fa ali a i Samuels. O le leipa ua moa le fa aur malo. O fa tinonga ni usile le mate i tuino le fulu manulele u fa solo se au wala sawa sawa. Ina ua maua le mata ngā luengo company au tū fa toanga mare pui pui ngā la au tō me au la mare sio sio mianga. Le Ministry for Primary Industries bo le MPI. Ia le aru luai o li ipoti o manulele mamate a po o manulele mamai. O nei fa tinonga e muni muni mai lea ina ua fa maoni aina le mawaino le fa mai manulele o le H5 Nutasi ini usile nei. Sa mawa le matanga ruenga, yele se lau di masulfitu o li poti o manulele mamate, e po o manulele ele o ato o tore malosi, ile astonai. Pe a fatusa tisatu, ile na ole tasi e pe rua o li poti sa mawa, ile vai aso no matu. Ae uilea, o lea fa poponga, ele fa pere o furu manulele, ua mawa ini manulele, manisio mata upesilia, ma le fatasi, o na li puti eina. Wangaru luenele matanga ruenga le MPI, ine li poti te te siuma eilo ai, pe yaini mata upe toi faya tiri yaini suwe suenga. Fari yaini suwe sa upo le matanga ruengo, o nei mata upo lo faya iei faa se ngana. I te whamuamua wa awe i aili po te siria mali tolu, oni mata upo e fōringa mai, e leo ato otoa le maa losi ia e pe o mamate o Manulele. O le Manulele lo na lua sa maua wa afia le fulu, o le Manulele o le vao matua, le kahu, sa maua le asforaile lata e karten i wairarapa, ma awina atua e le fule mai pa amasito north. Whaariael tamata e professor Chema Kioken o le University of Otago, o ne Manulele sa maua wa afia, o Manulele lua e ai meola o mamate, ma e fōringa mai sa maua ai le fulu i le aile in Manulele mamate o afia ai le fulu. Wa ta paina te maa tae mati nga pasifika ni ao onga si li atu lele lei more ngasi ngasi ala ka nesa. Ma ia te li atu fokus i tali e te utuo so i fō maalo lui ne tal fe ngai matu maa nganu. Isi sa i lingo fō wa maa wai ni vala tele o yei si la fia i ka nesa. E a fia i tina mati maa tae. E ulava ka ngata pasifika e to te li atu e te wavele avinga mamafa. I le a fia i ka nesa. Isi wa suwe ngana University of Otago, sa whatala no ai tina amata maata i Pasifika iwa surfa, i te tonu a Aotearoa. Ina ia maua se marmalama sili atu la ratu iloa, i ka nesa ia afi eto o tonga sao tina amata maata i, por kaina ecological cancers, ma le tiro tiro ia i inifa mua mua mo tau singa o ia ka nesa, e afi e tina amata maata i lirumanai, fa pēr masua suwe ngai faya iai. Fa lia li tustala sinio le suwe nga Professor Cappy Dax, o i ungo nei sua suenga, wa whae lo gaile maana o mio a o onga silio na lelei mo soi fua marolo ina. Ma i e tā ufoi, o se mana onga i fia marmala mai, e wha vai lungo re sila fia o tinamata mai tei pasifika o iei ka nesa a fia i tinamata mai tai. Wha di e dags, sa lato ilo ina mai i wha maumonga mai ea, o tinamata mai tei pasifika to wa vele avenga ma mafo ka nesa, ai patino le i ka nesa a fia i tinamata mai tai pe a wha tusit sātu, i isi tangata nu ese ni sila. Sa fia marama rama fo ipe ole sa oloto mali ka nesa. Ole amfa e tinam to ma tae ona fa ilo ina le ese ese ngoi tu ai ngo ka nesa ya fiai yo la tu tu tong sa. E pe ma fai fo yona la tu ta utua ya ila tu. Po ai tu ai ngo tong of tinga la tu te mawina pe afa ya fiai i nei ka nesa tau tinan. Sa mawai ele ususui ole tu otero ila tu e fisilingia. Sa fisilingia le sa le imo fai ona la tu fai loa ini nai ka nesa o la tu tu tong sa. E au fiei male ka nesa o le uterine cancer. E wilaba o tinam to maa tai pasifika. E maulu ngatu le faa tula ngano ila tu e yei faa longono le faa mai. O le sila fia fo i au ngore ka nesa o le ovarian cancer. Ma tonga fitinga e maula lo fo. E ta lobo o faa ni erifa ya unga ala ta aloso faa ya le o Black Mike Blair. O ila tau ala ta alo faa sanga tau ni male atunu ato Afrika i sauti. Ai o yai lon te tinunga to toa ole ala to fatuina se tala ana pe ata alo mar spring box sa fatu ila lo New Zealand ya ala ni le polo stona i fast fulu lu sutasi ma fa awa wai la to mata ti ole le ese fa i nal malai eden park ya kilani te lu mai le afa i sala i was for fa ma mai ai le mai mo mo le tama sanga le nations championship i le tolu ta longa e manu malo mai o se la to ta alo pite silia tu le ona le le i wo yai lalo te te ingar fa ya onga Dave Rennie i leo no skoa sa maua le peuli. O le tā aros whaero o Black sa sili ato na sa ora whātinonga, a e ui lea sa whaari e Blair, e tele lama se tā alo e aona whaari lea. O Afrika i saute e tolu foi ana maun malo, ma i tā alonga tolu le tā amonasanga le Nations Championship, ili sa saina leo Engelani, Skotilani ma Wales. E tari tonu e Blair, e ma whaia ni usilo na maun malo ili la tu malanga tā amino mo tā alonga whaite uri e Farmer Spring Box Afrika i saute, le champini lo rangi o lo saungiet iang. O lea malanga tā milo, e au fiai ma tā alonga e whāma au whai tū mālo i Afrika e saute, Stormers, Bulls, Lions, ma le Sharks. Ai o lea malanga tā milo a le All Blacks, o se malanga tā amino mō mua lea, i lea tunu, telu mai lea hafe, i visa lau i was fluono. Lea sa fato a manu mālo e New Zealand, i se risi o tā alonga whai tau lia ma le Springboks, i ele ele lavo Afrika e saute. O lea wātoa e tō fāsura whāra All Blacks, e malanga i Afrika e saute, e whai loa lea songa fuore as a saum. E piona whaari e Mike Player, o le awa mai e lavona filifilia. E te tala talonga le All Blacks i Afrika i Celtia, le talonga mai le awa Stormers, le aso fito au kuso. Se furutasio au kuso, le talonga mai le Sharks, aso sumalima, le talonga mai le Bulls. Lai o le talonga mai le Lions, o le aso rusu lima au kuso. O le talonga fai te ulia mua mua mai le Springboks, le aso rusu fuluru au kuso, e ali Spark i Cape Town. Aso rusu fluiva, le talonga fai te ulia lona lua i Kings Park i Durban, a solim mo se tema, Ni talonga lon tolu e fai at malai at FNB Stadium in Johannesburg. Ona sifia tuaile a Amerika. I lasa sumale luo se tema mori talonga fai te uria mulmuli in malai at M&T Bank Stadium in Baltimore, Maryland, in Amerika. O le score se i le val sumale luo minuto talonga sa fie se fa moe moe ngona man sa moa o se marmalo a o tama wina le awa Romania. Yala na ulo ai mano maro le ipori ta amrisanga le Nations Cup. Ili tosu varu tosu fitu score in Malayal Estadio Chara, Montevideo, i Uruguay ila sona lafi. O le kapteni ala manu sa mo miracle fa ilangi sa tam fa eta fio filo i maka. Ili fa tatanonga ni mai ayori ta longa, au ye tuo ir ta alo e unoa mase a mio pule ala na au, o le tasi ayori ai sa fa inaim. Ta fa ari ai le fie fio fa ilangi le tu ai ngota alo mai fa fte ye sa mo ilan tapo inga. Ai fa malo fo ya Romania tu sama le latu man malo. Sa malo se ta alo man sa mo le am tanga. Le sa o ya latu o tu se ta si su fa Romania le limas fu minuto ta longa. Mon sala sa ki ke sa mo ma over ai ma over i le tu su fa lus fu on score. Ai bi ta sa su ye te ur man or ta alo nga ina u fa sala ina ye lo la ni fa le iva sa su ye tu tonu le pepa sam sama. Ma fau malo i lori ta alo Romania i le lato skoa mar kiki sa ova ma tosu fa tosu tolu. Sa ova le sala ar kiki sa mo ma tosu fitu a tosu tolu skoa ta alo to osfur fa. I no vaya una erfa ai lole valsu minuto ta longa sa ma wala vai sa mo le ava noe manu malo i le kiki rei fa for polo a pitai. Sa lusi lo lato ta fi fi le polo ma mawa i loa Romania ma fa awawa i le lato osfa i ma skoa i le valsu lo minute o le ta longa. Talanau na yaso, angalelei leisi leisi, ma ye manu yalo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. I'm Seulio Malau for Radio New Zealand. Pasifika, take care of each other and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.